0: ነያ ሚያካት አን ማይቶ ኢያ ዲስትሪክት ሞፒሲ
1: ታምበሳ መከኪ በትራቨለርስ ሁስ ባይሁን ሀከረ ካላው አሳም ካሪዳደ ኢድኔ
0: ሀነሳን ሀውዲያን ተናሚ ሴንቲ ትሪስቲ አም ሴንቲ ትሪስቲ ባይረ ኮኑ ኢትኒያ ፖፑላሳን ኦ ኢትኒያ ማሉ ፓይ አቮ ሲረኔ በማከታን ዲዛስትር ነ ሴንቲ ላራን ታሪዱ ተብተበስ ታምበሲረ ላኮን ሲረኔ ኡማስ ሲረኔ ሳሳን ሆቦ አቸርኔ ኦቱ ታይነኔ ማክ ሴንቲመንት ዱኒ ሁሲያ ምንያ ላራን ሁሲ ዱኒ አምኔ ፉአን ሆደኔ ማክ አሚ ሁሲ ቲሞሮአን ኖ ማላይ አስትራሊያኑ ሲርነ በየ መካም ሰርቪስ ሳሙት ኬ ካምፕ ባይውንዳን ሀሚያካራካቱ ሀ ፎኔቲክ ቦት ሩማን በየ መካም ኢያ ፓራሆዲ ሀክ ማግኔቲክ ሲረኒያን ሱሰር ኖ ሲርኒያ ቴሩስ ቶ ባይሂራ ኢታኒያን ስታድ ኦ ኮምፒቴንት ሩማ ማይ ፎ አዙሩስ ሩማ ባሲራ
1: ማቴሪያል ሰደዴ ቶሂን ኪፕ ባይውን ኦፍሬስ በየ ኮሙኒዳድ አፈታዶ ዲዛስተርና ትራይዝ ያሱ ኮማውላ
0: ኦይን ሀሚ lori anesa material construction no necessary basico anesa instrumenti kalem prego no haham balu nebe ma cofrese par bahira kondu itenia population halo servisu kare cira vele karneti kai han ruma para hodi senti forsa pa atu hari filafali sasango uma nebe ma estragos ia desaster naturais ni nalara
1: atividad anesa ni halau de himobisika o himos fatinselu
0: ni halomos ia fatinselu anesa ia dili ia hera ia aldias nebe ma kremotas liu tambai tatene kata agora radau kne ia sidadi dili laran deitmos ia population ia kompania bobot nebe maksira fona azudus ansa fo hare focus liwa ia itnia sidadi dili laran anta umbai hira ita teke faleme ia area remota sira nesan samai fo buat cerne hotu komu sidau asesu ansa necessidades o azudus ruma husi parte competente antao ami mai para azulus ida nebema beles saihusi ia cidade de linha tanenema kami halona ia aldea kakaulido imanleu nomos ia hera ia dombosco ami como ia população sira precisa tbsb tanenema kami ofrece tamas momento quando ia desastre natural sira ne acontece sira senti padre sira nevar la condo avaria maki nebema bele fornece beba be população sira antau ami mos halona sa un carda di ia neba troca fon fali padre sira ne bomba para sira continua fornece na fatin beba população nomos ia hera anesamos ia mota nebema ku fenerau lori itenia familia avo paiser ne bema kufenera belori sirnuma amba fonetik azurus itu amba sira parodi hakman sirenian susar odi hen azurus ne bema kpirmai
1: oito bot sine presencia mobisa o insight ne hare ko ne basitu sam em zrale mobisa depois de acontecimento desastre naturais
0: au senti triste bahira ko no hare rai halai ia fatin idane e depois ia neva oin fatin da sukumola no ve mo koin ami ba ne senti ha senti ansa anim boti da neve mo kfuna da ka kontesi ia tenian rain timor o lian ingles sira bolu dian cyclone mema perego te te vestuni quando itare faliba ia nasang neve mo ansa desenvolvido ona ba oin senti quando ba hira ho anin idane ne presença se bolo cyclone nesente estragos boat bark tom tom boat bark hot keras tanalema kansa oin hore ia fatin dansa oin ne ausente kolo how laia presença bahira acontece me ausente kata fatin ne balansa fatin dan ve mak ne memam ansa ni peregru ni bahira kolo anin idane acontece dunia sa ia halai tuiri ia parte ne ba hotan horai halai buat cerne hotu idane orang sa ia dunia mudan sa klimatika hotu tanalema ko buat cerne hotu ni bele estragos populasaun ni uma barak me bau espera kata kia lorong nebe barak ya tempo nebe barak mai sira bele hari fila fali sirnia uma sirnia fati neba o impar sira bele uza fali ane samba bain
1: o insight ne hare ko na bain an fedik nebe ho ni mori difícil tebe ze suk maula
0: how senti tristi ho to kolia lo los det bain ra ko no bahare inan fer kirene how ho mata be nebe maktu bain ra kolia ho inan fer kirene how senti ansa manyen tu senti ansa interessante tebe tebe so que ansa nudar fuan hau musia hau ni ina hau ya avo mos hau senti triste tebe tebe sebang hira kono hari ina fir kira ne kone konisang nebe mak mora sela wain hore ni mear ho depois ho konisang nebe mak lasa davel luni par ba ina fir kira ne ni ansa ni tur iha rai leten ho buat konisang serne hotu senti triste nudar humano kondo